Trauma tu kumiati libiri hoji hoji kongo chenu tula neri tula uko baka kwa kuhereje huo na chuchanga baso lange bendebe huo iwe umwati wa libiri ende kwe ne mtu unuwa mubi ya suwebi ya Geneve umu lui ikasukana yu ikakumakumabe huo vyabari umubo uma obu wa baka kola obu hingania umuchi uchusi ikalumu OMC umuchiro echa muna wire ibo tutenu wanuli banga banga na kumiati menche Elibiri ebi nga watikani umulu wangababa kabo mbindulikani ya nibendu Haba ndiba karangurisha bandana wandiba karangora Atina ni miyase ikasuka na yu ini mulegekani kwa kubole Haka nato tulago jile paluka onja muima ukubi maniri ya kongo mbiya suanga vini bi Atina nolele wabaka kwa mererari ebi ya isi wangaba kabo ebi vinyo avesa kumbi bali ya ebi wangabariri ya angabipa hai Anenga maproje manjeo babere yitaga Libya ngangana wati cha bandu omula bere me lala mena mena neri umutsi yu shanga be wabu no bosaba ni muhandike bidosio ebidukima bini muhire ku shisembo yangana le kubuhingania ibo shike kundu na banganze iri tundikania iyi ne yi na bangananza rekola numuha ibana utre bidosio ebyo bayiketebe nabushi abana menge werebe rulebendu Eka remawa kutse beka tundawa iyi niyi neribo ngana hunje bi mu mashini nabye iyi niyi nawo numwese ane mulengekani bwa ku misunga bini bi nenduke nishonza rasutole rikundusha ngana wati cyabandu ibangana leka government ye Congo ne bakatabala ibangana hiko ko rengolo rele tubuka ke butule rikundu kandi no ibangana leka bandu babake tundi iba itundisha bendu bya bya benche neri asero mu melale yoshi yanga ya boleme ngoma uta mawese esoya umhoko bekusa akakao akawa nani miatsi mina mina yanga na habuke abalimi neri bakate no no undo mulala wakasatu akasundira suke na unaka kwa merera wako nilibusike bushi umwangaleka abushi abangana iwe teacher mula vera he projet he kwa bo heke heke nabo ngabanga yambwa batse ibarulibwe mulero abakoyo nabalwana nabo bangasunga imibiri nemyetsi ushi abiyene mu basula kundu naho kinene bakatse nokumbe ende myetsi menje ibeka labo mu byuma ikaru mu numeric nero bani umenya abari bandurule ngo lo baleko nabo ngabamahika ku mwatse ale ati oh gonde mwatse walibirie amalwa awane mulangireka umukati kabalashi ba Kongo Enyuma wabero besatru, bani mkukanako na banyarwanda ba M23 RDF Omotirituare yerutsuru ni masisi ni mwalikale Haba kasukanabo ni ba sudabe Kongo Bakabe bani muyihalamba ngoko Bani mutasha tundakagala nitashe kuna Omunyarwanda yuhunyuma Ukwa mani miyazi chikasiru kwa wanyaifa dise Bakatu teno na wanabeta shahamba bichobe umabe uma Ebya byabe kayikaterwa nabalesura ababi baberego bi ukobero benje atino hanenge cyaso cikahula mu miko no lokalite lukahula mu remeka eyi nabole no yo bakayisanda bolera ne ritulo kuna teno ibo cyo bakalanda merera riri wateno kumbe ngo kubana biri wateno bandu banatasha homberi shombundu ikalo museselefe yo bakasunka nabo iba nashikire nahotse Siwe lulubaka ila kabo yera umu lulubaka usawuku ibimua nabo nengengiba na uto kove kuwavo chuchikareka nabo iwa nalubaba kalushesho mamiongo batu karitabeta okuba kenda kupoko mwa akanate tulau yabu dona kasereka ni muima okuba katulirago obulambo obu ya moku mesatro nebene obulashi obukasu nkumubia suwa ngabini bini. A civilian society ye lubiru na yo yine mtu lango ko okwa manani mesi libira basombo lwa wa depite abakasuka nabo bakewe banemu langirika ko miyazi menchi menchi nerishe wotiche wa himba ni mubi songa bini vye bakasuka nabo ifabira galo usanane musiko ye vero benche nabo bakiwe ni mushimwa kundru Iritu wakata na mulu handilo wapere mutekutuara ya lubero. Obu wa teacher, obu kabe unimu hikumbi ya songa kabini bi. Obu wa bunyate, obu chisungu kusia manzanta. Unamu tasha laika, abandu wanatasha himba.
sehere mu cyumba hebere uko meni mbyushi bibabalurire kusana n'abarasura bakore nabi mu bisonga n'ibi n'iriwe gatano abadepute bamatakanje cyereke kuwabo nabakata balana bo bari bingabanga wati cyabali yi ebo periyo uko meni bishi ebyo bamalula ko ngo ko katula uyikumbina nepa changa uko meni bishi ebyo baka langereke batano bakina layire kubwo ati cyabunje ubwo nganara kibanandasha subabandu nabana rasha sumba busubusana nibishi byo babarana lako umuluhande ngaluno lu olwe na upere umundu muma na inasungi kana ye inahutalibwa umumbundu umwezi yuna langirika umututu yumu bukurumuche munabwire umalubero mweria ituli umuselule eje kalibute ake lubero eyo Miasi kana trasera okubanya lubero kateno umuhanyanga yono yuyu kumairemo Shimoni wakateno nimu kulu kubaseria abo kumairo mu territoire ya lubero na hona labera ko kalitusi okumukase kuwe na bakasuka nabo ine bandu bakatonga tonga wa ibanga bya bandu bi police mu byasuanga binibi na hone mwatse anamukwamirira mu ruhande ngalunu o lelubero abali yi bakatano emiti ya byanga ikatsuka tu umurangaje lolo omulu hanabya yuwa balamira umuseria ngayono yu nemiti kasiri yi ikatutano yeshimuni ono akasuka naye emwa na yusire iria banoni bukowe abakasuka nabo kondeno abaka kaye yukumbura no sebalde buleri nyoyo sebalde bule ersakana nirwa na bene na berebere ku polisi bauma naho muyima wa kubuna sungika ino wetino akamurangerera aho naho ukomeri bishi ibyo babaka lola kuyi naho yuko sukana ye iyo abiende kabokala nire bowaho mwabere nire ngama irabali mu mwabona ribya iri sasiringa na muhambo kochetewo ina sungika ina mabisunga kabanga kirumuka ne sendomurusha lahuka uko nani bishi abikasirubye swa ebirubero umubisunga binibi naho museria ngayuno yu asungika naye ina kishiriba wa mumukase uko we kawa mumbundu naroka hutaliwa kutsebotse wati anaho abatu local hospital nanero olalubero Wanata shaya mu gombola nita shalibia ngane mshisha toka iribu nukuma kuha usana nibishimo mkasa uko uwe wakawamu mbondo na roka utaliwa kutsebotsebwati anaho abatu wa loko lupitayu na nero olu.